ang sumta pa na chinta ka ko. Api ang lahir na rin ka, kalachinta. Tapi ko asa.